0: ne kin kafella da nan ma ko ni ya le mushi shoni kampani
1: muati wala to
0: mosa como le la vara ande no en ni kina ko ni ya menu sentiatore ai tosis e poma ya la vampula
1: akota
0: ako kota ka kafella ka tampe ama ama kala onaku
1: Asante.

0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kilele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.

0: ናገሌላ ወይቡለ ናምሩዋ ወለ እነርጉለይ ማንከ
1: በለ በለ
0: ናምሩዋ ይቡላ ወነው ባራበነ ናቁፍና ፕሮቬታሪ ወረነና ዱአክ ባባን ያቆ ቴሌቮዲ ባቦ
1: በለ በለ
0: አሯ ቆኝ ኦሪጅን ለበማናቸን
1: ኦጁነን ለቦ ባካኒ
0: ኦጁነን ለቦ ባካኒያ
1: ቲያፓማ ኢንካኛቹ Nikavena ni mwaha wa 7 di setembro. Mosuela erenye ni hiku nenla?
0: Hiku no... Ni hiku... Si... Ni hiku inaholiwa... Presenti, ne?
1: Inaholiwa?
0: Inaholiwa... Uli hini wa prase biroi.
1: Wado ya erenye ae? Yere ye tia ya chwe.
0: Aki wale.
1: Kirie yere ye ni hiku nene na 7 di setembro achu ya voli hale ifulori waparasa du zero ish.
0: Kumi mshedo ene yoto kanina no vaba la. Masikina mkirati na makola na bilion uni kako here.
1: Tabo nina tamalila mwamunye ramusi.
0: Sisi ni wamloko na 94 giga umkupa kikalaka wana paranko matiko hinsi na natano na lojaro
1: miba kwa oswela na babjeira an 94 gigas ana zota ana mnyalinga anu upele kwa oswela tokupuresu ni koko heni mahaiki mwenyera kanari mahaiki mchapunya kawami kwa oswela wii anina ni wiri ana hiya baka kai sela wita 94 gigas.
0: Ani kola giri na number nanyo.
1: Tab, kana la baha, mave kana MC.
0: Ana MC. Okay.
1: Tab,
0: kana ha wa ka kinne nyu mawra hale na wiria na wana MC nyu kinye number na mana nusha.
1: Ulu. Mwamwera mwamunyera musi makuvyo, ninna ruanwa ntelukuloko yala.
0: Mwani waro mahekara amu harakato na nani ya. Mwanaka ya Alberto, mwanaka Kelezia. Ano waponye tu ama na Anusha. Waponye na Pili Yoliwuni. Waponye wako Mandanti, ana Samora ya Kali Manuchiruaka. Kikipeke kambo ni mlopo na MCO, Mtoto Rosso. Mlopo na MCO, Mtoto Fernando Maria na Dona Lizinda. Mr. Juan Wanarosa ili na Maria na Dona Dominguez. Mlopo na kache leo tu akinyele mikira reza hari mwopo hao mkama volo waro. Ni mlopo na heli mozu ula wana uke ula akuta nikula atene atuwa atene yale mimburu wana mawarala mbasa maragi msambeki ya akile kina lejira kwa mlopo na 94 giga.
1: Brigado 94 giga wosi selo wapama.
0: Obrigado kwa tamala.
1: Brigado riva moha. Urucha mburima Mwani kumanya lukuluku yala hiva na kachara de Mosambiki ya Misore provinsi ya Vazambezi ya nakuma pachu wapo. Mustudio numero un, studio no pachara. Mwachu nako chekula ni hiva, mchapunyo 87912-657. 87912-657. Nahalo wakela ni nahala to chekula ni hiku nela nolelo.

Ansamorana veka uye lukuluku yela nto yori na viraya na kusaka sakwa hunna baya uye na ko Ansamora munamwa wera wakuhothene aipro aipoma sothene se profisela bazambezia

0: Moni, moni, bon dia.
1: Bon dia, mana Lucia.
0: Okumi.
1: Bakani, kaki nukumanyo.
0: Bakam, bakani. Napia ulu kuluku yela.
1: Yo, kiko ngemi wa anakasa kukiwa liwa kwa wanamudu wala akala ulewa anakasa kwa kumusu nendo wana wala mtokala no. Atoko inawe alikande yao nga hamu aleli yao anakasa kwa yao ya ribu enu numeru na ekiwa hiti chukule kenu wanamudu wala.
0: Tapo kine mero wi awiri yana. Anahala ubahani.
1: Mere wi mwaga henu meru na anakasa kwa yao hiti chukule kenu wanamudu wala wi.
0: Tapo nina thamalila.
1: Obrigado.
0: Obrigado.

0: Money, Money, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, mãe. Bom dia.
0: O Kumi.
1: Kamu Kumi, kahini ama nanusha.
0: Hi, watona Kumi. Napia ulukuluku yela.
1: Na kumeneka hii hatuwe kinuona mungke la mwa. Na mka wakama hunku nye waya. Mbono wa ulelo hii malavi.
0: Ulu, nyo, malavi kome na mga muhele no ye. Mwilo cha hii hato. Mwilo cha hii hanyo. Radhi wala nki onko na wamuru ho.
1: Radhi wanka na wamuru. Ulelo oniyese ukama humpunya. Humpunya nkata naki sosa. Hii yami. Mwra mteko na horelo. Tabu na watabu wana melaba.
0: Munyenye muy kwakin yoko na kinkero brincadeiras. A mama amusi.
1: Masi amusi akume. A mama o piera epa mwele ma hamukana mosana sana mahiti o tokumi di o wo. Me ano to epa nan nakane machine nera vakana usena do to do machine arakin ne data. Iya tokina mwera kiruka bineti.
0: Wala mokiratim.
1: Iya kiruka bine tiweno hei hama maji ante paradoze ura kinambu na kuwa kinambu ya owani parafita semano na kimere kuru owani.
0: Vile vile tia pama.
1: Mwachi
0: jana miravo.
1: Kahili owani ni umuteko ni mai.
0: No, nalima huo tuiva ni nalima ni makalula pama. Owani to, nine mera wii amusi akumi. Wana wii, babari ni kumahu mpaka ora ela hini mwenyeri we. Mwurecha langi kwa wakalao. Achu, nupu seremba kanye renye ni hiku na 7 Septembro.
1: Epa, seti pe setemburu, eniwa vale akoldu delu, awa, akoldu delu soka, ho? Ni hiku atu ya fakanaya, kutaferelimu, entao niwa ninere hai, para wini more, wii omopa kapichi wini wikare akolono. Entao, yele elakanele ya na veritati, amuriwa wupu ya kapichi, wii kolono lepa, hii apa he, wini hale nlamla nekena kanini, anamari daru.
0: Brigado nina tamarela, mwamunye ramusi.
1: Mwoni wopa chera amareke niwezape Rauli. Ama maeni wenarianawe kaitano. Ana naka ate niyane ekandle akata mkawa nanawe mkawa ya kele mwoni. Kapanye manaka Ruki, Inovi, Kalara, Adamu, Eva, Jonas. Pavneka kwa upane nyua anumayi mkawa kelele eluku luku yela.
0: Otamalo tokwene.
1: Ana miwa to epa mteko mtiji wampro wiki hakamele. Ana miwa ate napala uwasu wate raudere wate niwe ubrigato la pampama.
0: Brigado, chumache iwa to milimoni makali la pama.
1: Machi ya, mewelelo baba kamto sila mnapiriaka maji ya oko tabo. Welelo baba kina mnapuafio wangu.
0: Tabo, sisele wa pama.
1: Brigado, mai la pampama.
0: Brigado, riba muha.

0: Sasa mora, kwa mwere no, ni vahe ni nzu no malihera, ni mwaha yola wa niku na seti di setembro. Cesaras ni 50 minutos, moni, bom dia.
1: Bom dia.
0: Pokumi.
1: No, chega pra Rokumayo.
0: Vacan, na pior luku yela.
1: Na pia elo na ka etistiri o guruwe elo kalita dia wana mashiwa
0: o guruwe nsina nanyo
1: mondo chana namu hasua
0: anamu hasua ni kunela no lelo mono pelo viri hahai
1: na hata kinaviri hani makalo apa makahi o sampesi ayo.
0: Wasambe zio chuapo no hiva to. Na halo viri handla paka hiha.
1: Na hata hundu apama hoto.
0: Yorera. Ne reti apama. Nupu saremba kani muha wa seti di setembro.
1: Masi kinoche helelele nongkisu wende.
0: Berigado nina tamala mwa mungira musi.
1: Amundu wa bajara wapa nyamara ka erivava. Na mpunya taka fausia. Sopirinyo haka sholinyo, avelinu, latinu. Apapaka anamuruha nilapa.
0: Ulu, anamuruha, wala, achu. Tapo, mwamwengere. Munikuru mwile.
1: Ana, katona Teresa. Nemusaka yote, nina miwa yorasi, mnitari, naka osuapo hiyo.
0: Berigado, nene mera wi amusu tene anamuhasua ahakela omwengera ola. Berigado, bondi ya wosel wa pama.

0: Mano, Edu.
1: Oh?
0: Muna.
1: Me ala.
0: Caio, ora calaiene, me cozinha lá, muna, não. E ropela, eu te possivo achar. Me pari pari matau pa kine raka kina pia muna ta aden tia ala. Kini kina mua pia toni yuku na yaka, nari mukucho muto kwenye. Kena yao ichana yo laka, ya mahuku uchapa.
1: Natale, wapa ni hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orele ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Moja nwanyo ekwa hati kwa hama kanano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Uu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro na omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipi haikumi. Sampora, ayu terekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe ila wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale yocha kayosi basiba shama hiku otene.
3: Murei hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mokaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Stream and download music from
1: www.kalabanja.nensa. Makaliru alikunensa ziwa kote alipwa nzako alikusaka makamaka basa iwe na senzeka na iwe iyo.
2: Batagwe.
1: Yawa samu kwe.
2: Ulide bulunjiko.
1: Afende zamze.
2: Sende zamze.
3: Ngene kwe baka.

0: nende kwenye mkoa wa Kubasa.
1: Mhm.
0: Mm. Wajikawiri napeleka kuna Miwanga Isa Musa. Mbalianga Wankuru Hali, unangu Musa, unangu Otilia, unangu Marcelo, unangu Ismail, unangu Michael, unangu Aisha, unangu Joana, unangu Maneka, unangu Musa. Wenda pia tambe kuna Anika, Josefina, na baranga nangu Asemba, Manuele, Jose, Mateo, Inacio, na nangu tambe ya Mupea, Tuarti, tambe kuna Shamarangi tambe ya Zinye na Niziwa, kuna Fostinho na Krakozu, Morumbara. Halo.
1: Mamala.
0: Nada sala ponda nangu na pirimangu ndambie mwitunga unangu Musa na kala kozi na kala tete kuna bana na kala kaya kuna vovo nsena kaya wala mama kuna familia ndambie zinangu zulu wabo papa nsena piti kumachiru mwe
1: nye mbu na funa mwe
0: ine nika funa nyimbu ya Normani Chikoti Power muzika chwa chenjera fungula masu.
1: Norman Chicot
0: Power
1: Norman Chicot Power Muntu ndi muntu.
0: Nada uli titula chakozi chenjera fungula maso.
1: Chenjera fungula maso mbwenye tinga saya saya nchiko matumu. Tirina muntu ndi muntu basiene.
0: Ok, tabu tembe poli kavandetem problema.
1: Takuta mamuna nkolo bulkira kulu abo.
0: Obrigado.
1: Takuta. 8791 12 60.

0: Okandi nyoza tangu ya kuchirenga. Halo mlipo? Halo?
1: Halo?
0: Ndini njima kama haka pina nene sama unankulu?
1: Na mbwere razwe.
0: Mbwere Vicente?
1: Vicente, si.
0: Mulukudungunya tangu wa chinjanji?
1: Na duwala nzango nangu.
0: Ah, pasani mbumpata nzano tahiri? Ha? Antwana angu chala chirikupa mbuya Vicente, anangu chala chirikupa tinepa imu mbwere raponto kanyankwere, ha?
1: Pepani, pepani.
0: Madualani makama?
1: Kionga lumunyaku watia Vitoria, Mano Rosario, ishara wangu Vicente, alumukuba, inanga luposu kampo. Beneo basi, unelekele lako.
0: Tako tambuya Vicente Gezani, bulukira Barwe Katandika, Manika.

0: kona kote wamenywa ntokoze. Halo mlipo?
1: Nilimadiri penombo imwe.
0: Efe mkabe chakunensa, zina mkulungira kopi?
1: Ya, inseka kutia tipu repitenti.
0: Mhm.
1: Nihili, kana duwala pondo ndini kuno na kaunkalu kuno luwabu mambucho.
0: Mwakwanisa kulonga antu kumi na kumanyalu anzano alikudungu nyambo safuna mba pite panzera. Tulongetani makamaka.
1: Nikana duwala nkazanga.
0: Duwala nkaziano?
1: Indi.
0: Ndida kala kutindine tae?
1: Ae.
0: Banja mbida mala.
1: Changu ya chakuduwala wasi?
0: Owa, munenda kaduwala mbavu wano?
1: Nizizina mkuseduwala.
0: Mm-hmm. Ndi basi tae?
1: Mm.
0: Takuta mbuna nkolo pitrezani basi na kutiportana?
1: Obrigado, bom trabalho.
0: Takuta ku...

0: munthu ndi munthu adanensa lomwepo.
1: Bonoiti, bonoiti.
0: Masiku adili, zina mukulongera kupi mkoma?
1: Mukulonga nina Brown kuno Luabo.
0: Brown, ulikira ku Luabo. Tupengeni tu, masiku alara mupita tani mbuya Brown?
1: Ati kupita mwadidi, nese mkwe kuradio.
0: Kuno nkabe cha kunensa, mwikiru nenda kunani?
1: Primero kuna nkazanga familia Joaquim. Kuna nazianga Joaquim Abraão, Sara Abraão, Pewanga Luiz Jussa, Mewanga Isabel João. Nanza Angonsenina nandiziwa João Molima. Na imwembu kweku radio.
0: And?
1: Na imwembu kweku radio. Sosa pima mnyembu wuzi.
0: Nyembu inafune mnjibu?
1: Sapimba Suraj na Bokli.
0: Suraj na Bokli.
1: Sisi.
0: Isa imbatani nyimbuni.
1: Ya, so ndaiponya ya.
0: Maiponya?
1: Sisi, so kwa likiri basi.
0: Pini natipasa lusi ipi?
1: Sisi.
0: Mungalonga nsula nyimbo ifi tisafufu za muno nchi kwa matu mwapo. Andi kufuna nyimbo ya Dimingu na Joaquim.
1: Na Suraj na Bokli.
0: Suraj na Bokli.
1: Sisi.
0: Mba, tinati tifufuzi.
1: Maningi.
0: Takuta mbuya Abraão bulikira ku Luabo.
1: Maningi.